abal tadi bo tadaw bayno. Masa o kapalintan po gun, papasu do kagumpitan paguhudan, miyampay do kumuntilian ko sinan Malaysia MOF o miyampay do Asian Pisampuvan. Montok panimbangan kaawa pamuangan finasi kaponjulan do subsidy diesel id kalalahan no kinimpoton id Sabah tumimpun Wuhan diti. Minabos si Vazon Montili, Dato Sri Panglima Haji Haji G. Haji Nor, pitimpungakan sumusut, idbihatan da agent nga vi kapalintan pogun, miyampay da kamontilian kausinan Malaysia, om agent pisampuvan kogumpit da ahal diho,

Kanjul unta ko peramtu vuhan ko tu diti panika non di menunuat kepelintan pogun Sabah. Kapahaban keponculan subsidi diesel id kelalahan no kinimpoton kuma Sabah. Ino katimpun di kesa vuhan ko tu nakatahib nga pinibasan no giit pitimungakan nusudan Montili li ko peramtu vuhan ko tu. Kementerian Kosinan Malaysia Agent Kepelintahan di Gogompit sinu moy da papay matu ahal nga fino ka moy om nagi menoihi atag di kasudong montok manguhan kebahingkangan di atagufang da tinimungan di opitan. Kihitsab o Sabah magukab da kapyanitan dufang padam himo hongkod science technology kajurutraan o mathematics STEM itpatotong ko pogun sa bagihang strategic montok adadi hongkod koiso do pambalajalan STEM it koisaon Malaysia. Hizabiho pinabos si Montili Pambalajalan Science of Technology Sabah Datu James Ratib Kapas minakinongo kapamantahan at tagpanidangan do hongkod STEM Sabah it kota kinabalu. At tag binabuzo di patunod Hong Kong STEM University Malaysia Professor Dr. Mas Sahidayana Mokhtar om di President Kaisan STEM Kabansaan Professor Emeritus Datu Dr. Noraini Idris. Kalatas atag diho pinapatag panuidangan iso Hong Kong STEM Sabah id Kota Kinabalu sabagi Hong Kong UPIS. Om nagi dubang pa na mapatlan it patotong pagun montok papahab kanimpatan pambalajalan STEM habi no kuma dahil sa sumikol id uvang habus kakadasan om sakit. Mandat do kaupisan katainan kapalintan JPA i manak kwasa kuma KKM muntok maguhod ang papabagi sondi do kavo kalaja id kamuntiliano kamoy kiguno muntok papasika pagunuan om nagi maguhan kakudian vinakas kalaja kohidasan i nakahide kabino id ginisanon habus kakadasan om id sakid Sabah. Minabawa si President Kaisan Katainan Kapangusapan Sabah SMSU Ajulahin Japin Autonomy Paghudan diti manak do KKM hobi Kiko Huvan montok papatanto kapamaugisan kavo kalaja no kamoy. Damot pakavasa pagunuan do papanaon miyampay hobi sikap pamalanan binakas kalaja di hobi aba om lagi kapoisanan do pu pakalaja di hobi kivaza.

Dong subabiti temne ko ngavi o mabalo podi nganu di Sharon Raymond matad bogisan berita ehwal semasa om pinadahin di Louis Jalin tabi Malaysia Madani kopi vosian.

0: sua auto mai mo.
1: Dabay na tumay ko nga ve jam ko vaho pat nga pod minute doon sa vablet. Pagunta ko, makivado vong pod minute pat ako. Dahil ka sa imba na toko dito opusan do jam ko sisam doon sa vab. Dari katawadan, kumada itong bakot nga ve, mamasok. So tap tap tap kamay di, todos todos. Dahil TikTok do sa vab FM. Dari babay na kivano do ato si mga pod titik onom ke. Aniti like do na tay mo dai TikTok dari kinaman dagay papadampot gisam do vangatos tawno kadampot ka gisam jam kasi jam nang subabay na dari katawadan kumata binay nga habi tambahot nga habi dari kumata tabinay di aupon na kasuang dai TikTok da sa Bab FM suang ko na tambay si kay popo papagumo papadampot kuma do vangatos ke itia tap tap tap teko like do dong subabay na katawadan ko dai desu. Paham bay na mungkin ako takot sa komentar di Katie Waritus pasundian ko kasinduhan ko sa lajur kadi Jill Balitus nga pagawin na akin nga pahit ako ito ya.
2: Odoy, ikodon lagu.
3: Ha, pagano no? Heurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
2: Oluo tatahanan om au awasi topi umanan.
3: Kawasa nogi magano Heurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tontologukan.
2: Wah, awasi topi umanan. Kawasado satu rumah satu botol Heurix gamat.
3: Pagano no? Heurix gamat in store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Heurix.

Kay hapanang ko, o ano o humpadang. So ngayon, antakan asam idnuho, tay asam tasapaw itsa zobavang, antakan o humpadang. Iso kantakan, ikupungumbak halata, o kupamujul kiniopon. So kyo, nung pasimban o vaik bavang, mantan oniting kuma oitom-itom, nuzong vaik o tonong adadi o hosok, o kivasizamutay ko loon ko nokoing nohun, suto non tuni vaik o hosok, mantan sodu, sikapono tuminda o minsodu mantan bavang, tuantakan o humpanang. Kodimpot o humpanang kisong opod mito linanggaw, timpu pipio minit no, o hosok kozo. Pada indat, sikapono minsodu mantan kinezonan bavang, montok komuhikan.

sama. Manuk-manuk lembu pun inakuan do ampun. Keturan ni boy sinusun. Makali nakam. Manuk-manuk lembu pun inakuan do ampun. Kalang sama jauh-jauh. Betiru aino penebau. Manuk-manuk lembu pun inakuan do ampun.

Jam ka tulu na yo ra pamagunan takau gitia na yo sabah VFM kasalulan na ragoromorot pasisindaganan takau monsoy.

Pagului Dr. Ahmad Taufik Napabala talu pangkinaman papasinakan raku kleamos inggalarin am natamungan rasandakan sila ka ono maranaka sail nasulut narampatan. Yon napalabit ranam pagawan na sailan matus limongopor ngaribu ngaringgit nakasimpung cukai. Ruo kandoy niayok nagibit ranam pagawan na sailan siam ngoporam limo ngaribu sigup kalo may aturan ru kastam ayaw minayok rondo karita riyo kasalingay na sailan matus talungoporam onom ngaribu ngaringgit. Liliwaraginyo obstiris apatitik umang rarapitan kapuam jeti pasar umum sandakan nakasulut ng pagaw rana sailan 2,600 ngalite mokondo subsidi inintopot kason pasinokon soralisar pamagunan. Iyo pinasebuni ragana rurapitan kapuam jeti manapakuan rakukuleamos undo maikang amtung rupapait. Kesiasaton mayara section sa talulimo radalom kurungan sa radalom kurungan di aturan kastam 1,600 onom ngopor am tulu.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki
1: nanturong rayo to katalog pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia libos dungo pram apat nga tao suwain to rahino Norway am Austria pono ang kuliman dungo pram balong nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kain sa no ahili wa tahun 1974 nga pram apat ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman limong o pram duwa na tahun, anduli

Aka tutut kaki, aun asal pat muyun ang umbolora ulun ra media sosial. Ang umbolora ulun ra media sosial tu, abulang iwit ra sa sangulon hino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosial, ahimpi na mahuna ra rahu-rahu ika onsoy. Ika maratura ulun, ika pono ang ulalatra ulun ra media sosial, pono pokano rahu onsoy batikin, ika pono amati. Ika limanantaka, rahu-rahu hino, amaratura ulun bokon. Itawoy, interang mong bulis tayo.

0: oro hepatitis sedunia. Rakat dua maparambalu hari bulan sila katulu koson mapaliman rita kau ka tangan magalung rakaligagan nuru angkayau. Hepatitis iyo gine maruol onda manimpok ra angkayau am masalok kalo mampulanu. Amun kalo babason angkayau matutuk ama pagon babason. Alungin angkayau ra vaksin magalung ra kapasawan ruinan magimpong ra pagapuan ra jarum am mambal ra pamarisaan ra kaligagan. Mapandayan mataki mangindangan magalung ra painawo. Angkayau maligag kayagan monsoy. Am pinon hepatitis lumalipun ra oro raiti. Bilin intora RTM teman setia Anda.
1: Hai, awe denan angkorom, kan saya angkini ngora sabah VFM, kasuluan rahumurut pasindangan taka onsoy.

Sabi ko, kabisan na nga na to ang kabisan na nga makinangaw. Dito ka sa limbahan na to ka wanto ka to ang tarawat ka apat. Ka pa naman ang natulan at ka turo. Dito taon doon na ribu doon na pa naman ang iya. Kalansanan, itsuang to ka kasasay dat kamayan dat anuan kasasay nuridi kalidasan dito asanang. Mantok lang mangimbaba dito ka pasyento ka kito pinagaw. Antok adibay na hiti ida panong kota kinabalu nga nakarasam-rasam pipiro kinainan kamayon dot anuridi asapo-sapo nagi kamayon dot nuridi it kapunimanan dot alaso nga kamayon dot natingkad dot ruhay pansikan kumadat aminabangon na tabi na ikaw ambah mantok dot manimpun iti kasalimbahan at ako tapin ikaw sinding manta di leles iti ragi bujangan kalitikan o kinanghat ako.

Iti kapailan ka ngayon tawan, iti ida pagod na takaw, madibot maning garod, adit akapagod rasam na tasapo tabi na ikaw. Antakan ida po ng kayanan akwala po niyo bofat, ida po ng datalupid, kinabatangan, baluran om sandakan, kampay nagiiti, wilaya pisampuruan Labuan. Amanta kapailan tabi na ikaw. Kawayo-waya diting katilambos sa gisam dat ajam kaysa kasuabon. Antak dat ka pada maturo datulan dat ka turo diti taon 2002 na pada manaw. Kaya tapi din ko, ako mada kayo dit mindalan dati antak dat abay na diti. Ang arulan-rulanan da kayo, kada kasiyaw, lamaw dati talon-alon. May sanasway kalansanan dat asanang karikat-rikatay da kayo. Yatam na ikaw, kumado kayo dit makinangaw, iti kasalimbahan na to kao, mila da kayo, atanod da kayo, mila man da kayo tanod da, may aditi live TikTok, Sabah VFM, mila nage may aditi live dot Facebook, yeah, I saw na suway nga RTM click, mantok da kayo iti nadlabos da pagun, ngan mila da rungaw may adat RTM click, ihuman na pa Sabah VFM. Batam na kau sinding man tadi ilu langadon aku dika kaditika nau kinong hot

0: Kailo kanangko, mamanaw gakad miti lambos kano papagaras tundundu am kapangkuri kaligaganan turwal kardiovaskular. Kapanghup ilo papalamos raha, mangingkuri rontob kinawas raha am manamong rontob kolesterol.
1: Maid kakal agaras ti kita daw, mga rajek karaja idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sanong na po nga, mamanawa bantad po narangan ko dita kung matupis, mamanawa mga ikentin, mamadarapin media karaja, mi panaw pa naw, mangulod file, teko bo. Tumanod lungkod kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po nga kapangingkuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

Katap ni ko jam ko po da pada mana minit ada da tuang mamasa to ko ba miampai di ti apa ben sinding sinding da tuago. Miatap ni kau iti ha komen dat iso kasiwatan ko ma di ti manupu dat sinding. Id aboros da to ko tapi ni ko nga iti na ha kasiwatan da kayo dat manupu dat sinding. Man da kayo po to do. Mantok dat nuridi kasalimbaw. Diti hitiid ako sa limbahan na dito ko. O makumaha do kayo dit muhot-uhot dati. Pengkuro dat papata dat asinding. Mantok dat man po sa limboho maya diti dati ka sa limbahan. Asinang na po bo. Yeah. Man po tada it recommended cover album. Raroitan sinding. Teka it commended audio id format dot mp3 amanda kayo po imila id urrkrtmkk@gmail.com commended tagal na romikot dahiti id rtm kota kinabalu man po imila tabi na ikaw mulong dot hinam bako na po saduk pia mantad hitid po gunda toko nga kamian nung haro sinding adit sinupo do kayo nga milahi man po todo maya na po adila email urrkrtmkk@gmail.com

Batam niko, tumilambos to ka makinang auditi sinding na sumusuhot. Isa sinding ida boros dot dusun ki maragang, mamanta di Diyos taga. Itiray tanat it keinginan ko kaniti. Suhutan na niti sinding na tuwago, mamanta di Joseph Singkawan. Anaru nopoy, tapud-apud kaniti kanaw, kinuhat ako.

0: Ay, Ming, may palahisain at karita, no? Adi, kasuang hiilas ang papeng. Orumat at tulundat suay simuang bo?
1: Eh, okay bala. Ako rin na la. Man ko pa pasaliwa na iti mambangan.
0: Hey, ikati. Orumat at tulundat suay dat mongkap na uban at karita bo? Antak, pakawago karita, no? Miado, kaunanda. Iri pa nga, nung akita. Aw na pa. Ha? Awa kita na rumpit ina karita no. Teka, agahitan.
1: Eh, kailan ba yala di mong kabda tanga banda karita? Dahati o sanong pakulot, o di intangay malaho di sa mapapingila. Araha ato paking daw. Kaswang po paking suwayam, kimpang pakaguhat papapaking daw.
0: Eh, hey, maham, tumano na pati kaming. Kumanggaw ko na ba dadi dat aratulon tuma matumaning kapete karita no. Na, kaila ka naging. Sumuang kagkarita nga, aw mila.
1: Oh, tapat na kiyak niya.
0: Bah, may pasanang atipaking karita, no? Ako, nagkakalain ba?
1: Pamay ko pa.

ha, kimpang pinapaking di kulot di tino ka di aming. Itam na ikaw kakala ko pa may ambay di ti ababayan na sining-sining na tuwago. Onsi ko kumada kayo di tuwago na maginangaw di ti kasalimbahan na tukaw. Itam na ikaw haradating mo hot-hot. Nakatod ako na hot sining ko hilaid Asapa VFM maya di ti kasalimbahan na boros do dusun. Ano ko rato kakalpad amo na kaw ni ka? Ya, haradati dat anridi muhot-uhot iradi aman to kapelan tabi na ikaw pagulo dat anridi man pagulo dat kasalimbaw at sinding-sinding na kayo tabi na ikaw nga kamayon dat adangan pagulo hisinding ka tabi na ikaw man adanga ito kamayon dat roroitan dat sinding di teka lirik kad boros dat malayo adangan nagi kamayon dit music teka nredi it arrangement music di nung kangam mantok dot man pasalimboho paguluhot ako salimbaw at sinding do kayo nung nakatod na do kayo nga komendot alayid dot amu po komendot haro ko tuson nga ya tabi na ikaw ramuto do kayo unit rakam kana RTM Sabah ida timpo dot opis mantad atadaw kay sa gisom na tadaw ko dot akalima katimpo dot ajam ko walo ko sabon gisom pagulo ko rika dot ajam ko lima sa depon may aditi piramutan aso walo walo turu iso duo tolu apat apat apagyaputan niti piramutan iso apat duo turu yah akam nuridi ya kamayon dot rumamut dot unit rakam kana uhatan na kayo tum kamayon dot nakasaga teka nakalulus na hitsinding dit nakatad na kayo teka amo ya tapi na ikaw kapailan karatila nga nuridi na haran nagi milad akito da kayo paya diti page dot Sabah VFM vigod diti pengkuro dot karalano dit milo ko dot papata dot sinding mantok dot man pasalimboho maya diti dati kasalimbahan hara kapailan dot pinasurat dahilo batam na ikaw sinding na sumusot diti sa sinding na tuwago. Manta di Zali Rambuan alingay ako it ginawano ka diti. Suhutanan diti sinding manta di Marcilus Marius Andado ka. Kaya na, kinangot ako.

Ya, tapi ko pada 4 minit paglulumang to ko may jam do to kumatalo. Ya. Konsikan no kumano ko dito kakalpo tumano dito ka sa limbahan na to ko. Ya, tapi ko man to ko pala na tapi ko nung manupo ko na pod sinding man man sampapyo. Akan ka man sampapyo nga man sampipyo. It aray tandi it boros dito ko tapi ko. Ya harati da nuridi. Nuridi kau hot nak kuratu man sampipyo. Ya tapi kau ilo na komen dat lang to ko. Mantok dat mama gampi aditi boros dito ko.

0: Pangindapuan manod agumu at mamali-mali, manod ay tutunan at jenamanu.
1: May paiklano id RTM Sabah, haragisam na ribuh at magikinangodahay, manikinit tadaw, amila yala similiw mga malino.
0: Miyampay package kapailan dit flexible am gatang dit kasudong. Manguhup kay dika dat mamagampot lo bidagumu mamamalid mayad lang dit kasudong.
1: Kada poledor ang mutakay id number 088 turu isa 2 3 4 aputan isa 6 muntak kapailan sumusuot.

Ito pa na kung isang takajam na ito kung matalo, may aditirati ka sa limbahan. Apang sigaw, kumada kayo dito kakalpa makinangaw, dito ka sa limbahan at ako. Aman takratin po dito ito pinay ko, man ko palambus sa pason. Aman ta dito ka ang balutan na ito ko. Ang sigaw kumadya, MM Sook, Alexius Dumpil. Mga kumaditi, mamasod at umanod may diti live na TikTok po ang sigaw amo ang gina kumada kayo amo naging alihuan kumaditi kambalutan dito manod maya diti Facebook live live Facebook tabi na ikaw iya kaunsigahan kumadia Maria Juhan, Marius Marudim Koyok Menid Tambunan Florita Losobam Laurentius kaunsigahan amo ang gina kumada kayo.

0: Limoh na minit sa ngadaw, dot mangintong, ang pasaugwaig, dit pentimong ang milad papanak, dot nondoy aidis, id sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Cegah aidis, cegah dengue.

tulun toko boros toko isa sinding manta di jari sa jais kada lingway boros da toko ka menagata ko may jam da toko permisa tulun na permisa minute ada da tuang ya ko konsigan ko madia jabi di Kamrin Nancy Lian Ponsiko kakal pamakinang ulit ka sa limbahan na toko ina panagi Julius Wong iti tapi nai Marius Marudim kada diti kapisanangan na tatuong kumatayin sa nang tambalot sa Pab FM kingarani gisom.z alam sa natarima to ko na da id kalidasan dati kita daw miyampay barakat id sawat om pipabasan tabi tatuong tarau kaapat kumatayin sa nang kadi Marius diti apon si Kaudia tapi nai Marius kapisanangan na tatuong kadi Florita apon si Kaudia Florita. Iya, koyok men mantan tambunan kepisanangan tetuang mi dapo dapti poin rongau radio pon si kau dia koyok men. Iya, iti tambalut toko Macli Max Macli Sebasti Francis kepisanangan tetuang tadau ke apat kali Sebasti. Pon si kau amu agi gina aku madia Sebasti. Iya. Batam deko, makin aku toko kagu. Diti sinding manta di jajlian iti tambalutku hilod seduk kali tiga now. Kinang hot ako.

0: Gelut, tuwano daga suvab.
1: Nomongozon, na aysan ngingozon ko suvab mo.
0: Kasudong, kasada tumanod ka dagay mga ipapatad ta ka nun. Muntok paganakani no, yan, kapit apadam si Zam. Si Siani si Hoto, nasu tumimpo ni Damin na pwede mapata daw. Isam kivadi no, yan kagaganapan.
1: Ish, auso tumanod, tigog yam, iso ibago o yan.
0: Hey, siyaw diti. Untok mo magkuna ko sa tuhun na sakaday, apatot sa kadasan toko. Palis-palis nombo na ihando sa toko bago ontok. Kapiyo man ka nagida ay sa tuhun manakaday diyaw, Matiyo.
1: O topo, nagi... Bah, tumano sa diyaw suvab.
0: Ay ka, no kulot.
1: Iso, maiti. Tumano na ko si Mimi.

Ingat na nang odiozu tahu hazau hazau mata di Ari Syambaikan upus kudiau Cheryl Moses Matinggal kota dan tampahut om negeri di Jil Balitus kosindohanku selajur. Tapi nak ngavi pegui nak ngaku dah bal mata sabavi FM do jam ko 6 tahun pad minit orang sebab diti paham busok pada azu iti ko zuf tavan mentok tadau baino ina tay madagai mata diti Kopisan Meteorology Malaysia ina pada dong sebab nepo nga umasam id pipio kinai zonon minsa sedap umasam yang pai tongus tapuad id pipio kinai zonon habi na kazo kinai zonon ponang id sakit dong sedap nepo nga umasam yang pai tongus tapuad ponagi id pipio kinai zonon dadi hono pasovon insan pa kumasa vivitabinay ina pada dikonyab na katimpun iti asam yang pai do tongus tapuad kani kiva pipio kinai zonon in lahan bo ina hizudan dadi nung tumano diti kapoyhan mata dokopisan Meteorology Malaysia nga tadaw bay na magakaaw na gisong ko avasi iti ko zufu datavano to ko mino dadihan na tabinay ko nga vihansan mingat ingat tamoy mo sungyan so, mamanaw ko dati dahi kumadid pakazan kinezo na dito sa du sungyan so, na po napanaw do kulita nga kada do ay daw kyo kada do ay daw niti pintong intong gantob ini daw do kulita nung asapo asam nung ausong ko okito lahan dati no ina boh asapo asam tu tumod pahay day disan da talunalun niti kototod pa asam ototodu pataku di ang mamanaw nagi patihambuson nagi di pamanan ingka nagi nung katagawang ko diti kinezono ni hizudan kyo nung akavas avaig kada ano ko zasobong man pahay do posusuton pahay di vaig okito do omohig kawasan wasan na mamanaw nagi iti na panga umivan to ko matad do ko higaganan kito pinay to ina bagya sa mono akavas te ko avakas ko sa ginavo bo do tumahib ka na kiva na padi kahiganan to sa to ko wago asusa kani na dadi ingka no dadi tonda hapas iti abal

0: せ asua automoimo.
1: Jam ko 6:40 ng Suvab id pagunto ko itina Radio Malaysia Sabah VFM kasahimban boss kadazan.

0: suau to moi mo.
1: Odoi, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Tepin ko ngavi, nabay na niti jam, konom, apat nga padam 2 minute ang suwapid. Pagunto ko, kapiwasyan ng suwapin san po kumadi azu. Habi na ko sa kumatambahot, teka makikinungaw, ikatatahan o dati makinungaw, kaukab pa dati o radio. Kyo, makinungaw dito sa imban, bawas kadazan dito sa ba VFM. Dari, muntakayhan, dito tepin ko ngavi, iti ko sa imban, dagay dito sa ba VFM. Kawasa ko makinungaw, dito nung id, nung pengzon ko id, kakadazan ko, teka na balo, teka id, pasoy. Nga kawasa ko makinungaw na guided si Zam nga padam duvo titik 2 FM. Suway ka man tadi kawasa ko nagi sumang dahil hazagan do RTM click aha dahil Google teko dahil Play Store kyo sumuang na paday ho mana po iyo mo a radio kamay di radio tempatan kam kakita ko dito sa Bavi FM tadason na paday kongaw ko dito gay do sumuhin bo ba teko mimbalatak na dahil ho. Suway ka man tadi ti RTM click iti katahusan si Zam kapadam 2.2 FM. Nung mimang ko di hobby auhan kamay di auhan mintong dead telepon piyawit-awit aminka nagi boy RTM click di kapasa ko nagi mintong dead telepon piyawit-awit nga sumuang na po dead Facebook. Nagi TikTok na guys Facebook TikTok Sabah VFM muntok na TikTok ko kita ko daga daming balatok na dati kawasa to ko do mi boss boh kani kawasa bagay na manuat do ano na po ipabosan dahi ho aha dadi ho no tabi na ko nga vi tanod na guys dati kita daw kyo ako na po ko dahi kasaymban boss kadazan nga itinagi kasaymban do boss do suvay. Tadaw bay no? Tadaw kahi mo? Mega tamay mo? Ay ka jam ka 2-3 manit na nga suvab montok liyozu i-anangan ka zah na makinangaw huzaw sang kataon ba taon na po tabi na ay ka jam ka 2-3 manit na nga suvab gisom jam ka vahu 3-3 manit na nga suvab ay sa nasuvay iti babazan huzaw sang kataon dali namot ay ka timpo diho kano timimus mo his ginawa dong ditino na kong kod huzaw nga huzaw dahi da eh asasalok o kangangay kuha ka daw papongaw sa dito di hozo di ohimbazad kamay di munapunahan dati daw kiba dati di hozo di mimang dati mo kinungaw di hozo di tahito di aw asalok aha iti no kano kinungaw to hozo mo tadi Richard Bernard Mikil Tupus Mohoing kasayban boss kanazan nagkat vinasi oswaw tamoy mo.

0: Nangot ko sa mga tadi Richard Manad Mikil Tupus Mahoing.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Rekod ka pabago pagun Arab. Monta kumain Sunday sa Susan sa Savan Binon. Tu pagun Arab. Nakoswang it sa Savan Binon FIFA 2026. Niaga, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, om Tunisia.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Timpu demi bos toko komoditi pihavanan mimbul tapi neko ngabi. Idem body konyab min susuvab di konyab jam kotahu min susuvab di konyab nakanjul iti pihavanan mimbul. Sasavan na FIFA som vinon iti id pihatan iti tinmungan do England om nagi Argentina. Amiti de panga magium do anoy tampat kyo montak do piboyan do panantaban. Nahantoy da Argentina iti miampay duva tumpos iso na tumpos do England. Dadi nahihanto ko na dito binay apat o tinimungan id salvat bo. Montok na do mibay, montok do pihavanan tovi, no? Inambo do ontok ko padam si Zam di tivuhan ko tu, no po? Kakito to ko di ti pihavanan it pihatan do tinmungan da France om nagi England om iti na pangamagyum do it tampat do kotahu iti kyo om tampat ka apat ba iti kanjul ito do ontok ko padam si Zam di tivuhan ko tu katimpun na jam kohimo min susuvab. Jadi mentok apa diti pihavanan tovi no mentok do magium isai dati bontugan do mentok no sasavan FIFA som vinon duvo ngai bu duvo penam anom no po nga ontok ko duvo nga pod diti vuhan ko tu it pihatan diti tinmungan Argentina om nagi Spain katimpun de jam kotahu min susuvab. Amo tu mazanzon na ko taon da ko nga vita pinay kiva dati di vo kon tambahot ti na ko uniti nakano na nga vido suti kani montak nga da mintong di tipi havanan do audi dati dat mentu daw di bo. suway ka man tadi at binay ko nga vi na koy ho ko nangku do montak di tipi boyan sasavan na FIFA som vino niti kiva nagi diti ga ino ko taon da montok na diti iti mamamain nga vi kumazon ko na po nga iti kasut emas kamay di tay ko isay na po gumu na ko zo o tumpos nga kotoy mo nagi daga itimpo na bay na diti kiva diti taho o ngan nakapanak na tumpos ito gumu na ko zo inumbo day tang ko iso na po nga kakalpo i mamamain mantad tinimungan da France i Kylian Mbappé Mbappé kaditi Kylian Mbappé so ginumuda vahu tumpos tay ko vahu goal itang kaduva na pa nga i Lionel Messi mantad Argentina i nakapanumpos da vahu goal punagi itang katahun na pa nga i Erling Haaland mantad Norway i nakanuminumpos da 2 goal teka tumpos bah montok na diti pihavanan sa savan som vinon FIFA duvangay FIFA som vinon duvangay bu duvang panam anam iti nagitawa si dito pinay to suway kumantanya kano daw manak niti kasivatan kuma diti mamaman nga wikani may do tamoy mo do papakito do kabahan diho itang kaapat na po nga ay Harry Kane mantad tinungan England sa ginumu anam tumpos itang ko himo na po nga Jude Bellingham mantad atin mungan England po nagi sa ginumu na anam tumpos tadi audi na yan isay dati diho diti nakahantoy muntok na ditiga bull do amas kamay di nga oy hanto ko do ontok do oy kot do panantapan diti pihavanan do mimbul kada hivay maano ko zo tontuo dia zo ko duvo nga pod diti vuhan ko tu ko timpo na jam ko tahu min susuvab.
1: Piala Dunia FIFA 2026
2: bentukan sasaban binol duvo ngay budukong podam duvo Argentina. Tumanod montok po patinday kantazan om humantay ka intutunan buntugan montok umay ng kapat. Namotino, Mexico na pangapagun kumaiso dahil susuzan inadadi mo ng puan sa Savan Vinon FIFA do intahu mega di taon sa ibu siya mga tus tu ngapod sa ibu siya mga tus avahu ngapadam onom om duvang ibu duvang ngapadam onom.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Satu Jiwa Sejuta Sorakan.

Nang orizoza man tadi Roger Leong Kano Rock and Roll. Nagbita ko timpo diti jam ko tu duwang padam duwa minit ang suwap it pagunta ko. Tapos ko nga Vicky wa diti isa ko poihan. Iti na po nga papanjul o kaupisan pambalajalan po gunsaba. Maza bogizan katundan susumikul do kanivel pendidikan kerjaya murid sukses himo titik iso nasatan zon Sabah om Labuan mentok taon duvangoy bu duvang padam anom. Ababazan diti na po nga kituduvan mana kapoyhan kuma susumikul tina tama mongingya om tinimungan kinazunon moy kanu do kapoyhan poin tunud om kavavago kakamoy kasivatan pambalajalan takawas akreditasi om kapambalanjan montok di nakopus SPM toy i kopyaga di no id nazatan babazan timpunon diploma ijazah koiso id institusi penginabasan takawas babazan diti ponjulon da ontok ko duvang padam duvo gisom ko duvang padam tahu vuhan ko tu taun duvang ngoy bu duvang padam onom tada ko tahu gisom tada kaapat iti mantad jam kavahu dongo suwab gisom jam kaapat min sasadop id adtech JTM campus Kota Kinabalu Institute Latihan Perindustrian ILP Kota Kinabalu. Poy magunon nababazan diti di Datu Haji Raisin bin Saidin potunod pambalajalan Pogun Sabah. Tadi kan otomian bus mohis iginawa. Miampay toko di Steven Bitor. No hivan zo id ginawa no. Kada bagiake to pinay, kada hivay tuhun ni kaginawan na toko. Ondo mo na po isang na ginawa.

0: Nombo na ba'y tahong niti? Dandi daw jam ko podcam. Jam ko piyo na niti.
1: Oo, bo. Kapadi ko niya. Bono dito daminda do jam ko pod do iti. Nung noyhan ko na mega diti hinay, mugot na kita mamaguno zodok litas hindi, dadi.
2: Siyaw, siyaw.
3: Ay, siyaw na diyo, zo. Ahad ko nomin ni dad.
0: Isiyaw diti ahong. Jam ko si Sam taho nga pagminit pa isi kami ng dad diyaw diti.
1: Oo, bo. Isiyaw na kami na bos na miyan dato ko na manaw ka, no. Nung noyhan na gaya do sonod ko, mugot na kita mamaguno isi ko ikulitas hindi.
3: Kada ko hodong bo, no bo po hodong kulita itindahan nun diti, no.
0: Miyaga ko, ako hodong bo, bo na po italunalo ni timpo diti. Subay ta daw, sumikap na magiging mamanaw.
3: Koy ho ko no, o gumo ko zo kinoma ako de damin. Mamanaw zo na dahakanto, liminuo vagutizan. Moy di vaguid pagagawasan. Kapungodi?
1: Ano vagu? O gumo na ko zo pangimbahasan no. Bah! Ano ba gwinda doon, no? Ano, no? Mamanaw to ko, no? Nambanan to ko, no, diti. Subay ta daw, nung dumandi, mo siti tuhukon na bagya.

Sabi na kong Avi, jam katu, tahong pa dami sa minit ang suwab it pagunta ko. Nangon pa di diazo iti tuni, iti hozuk nga. Kaya, niti tanda, daw katimpunan iti babazan, hozo, no tip, diton, kon ka hozo, hozo, sang kataon, ba? Hozo, sang kataon? Dadi kongong ko diti hozo sang kataon, mantad katimpun din timpun diti, gisam ay kadyam kavahu tong puminit. Baton da ano po tabi nai, idagawang radio, teka ingko ako na pamakinungaw, diti kasayman, boss aga, boss kadazan do dong sabab diti. Baton daon na hide tin mo ni tahasuhasu, kani muzuguzu, di gakod, da makinungaw nga diti hozo sang kataon. Dari ba kanau pati hamusa ko di azu tahu hazau kinang ato ko hazau mata di Rosaline Masabal tamoy mo ka id ginawa ko sutanan hazau di Charles Leo guminawa zo diaw hazau ipinita tagadan di Wilfred Modulis nagdi Felicia Bigium ubat taboy ko ay gahong kasayban boss kadazan nakat binasi osuwaw tamoy mo.